ugite ndukathie wega ara maugite matirona ta kugwe kindu kega kingiuma kwenyu makaugaga kweri kwina ngai ukurathimete mwathani agoswe mandiko matwire wega muno ati athuria ya makienjo nderu nuno imagine muthuri mukuru akienjo nderu siake na ikine njenu ugwo nai nai ikine njo kinuku akina tiko na mwono ucio ingiwe na nderu kiune gisonoka na kinyararo mandiko matwire gati athuria makigia na nthoni Mariga kwa ni masoka musiatia. Nwati Daudi akigwa ndeto heyo. Na kina ugamere. Mathie mage kare njeri kwa Bwana asifiwe. Nembise mudhikiri wakafogore ni njeri kwa yaku. Vawe karete. Nifoku mawe nyiterete. Vawe karete kavindari gaka. Nikoka vau. Nifoka uma no otora niya. Nani keza kule wao lile nikuo. Nige sono kukire wa sono kere kuo. Kulia wa tengeni liyo kiuma kuo. Ni uli andumana gosambia. Kulia wa olire. Ni uli anduma ugaga nogo. Kwa totora mwanyo. Kulia wa olire. Ni uli anduma ugaga kwenyu kuvana. Ona kuvana. O kuvana dhena. Noga agosoka mudhenyo mwe. Nevibio ga kuro gisoka. Ndoga kuro gisoka gosono rwa. Oga soka remona gawena dhena. Makariga kwa kweli dhena. Ndukora kwena miri. Kweli mathena ndukora kwena miri muthikiriri wakwa magakuragia makauga kweli kwena ngai uturaga moyo kweli kwena ngai urugamaga na ndungata ciake nito no muthikiriri wakwa ningwira muthenyo munthi mundu anthi anaga kuruma ngai akurathimeta ndungirumeka mundu anthi anaga kunyururia ngai avangita gugagutugiria no agagutugiria kwena kaundu kamombisi muthikiriri wakwa thini wa matura meto na nimbisi ngimeka undu gaka Nuona gatu misitu vudhagwa muno. Nito ndo itha tumisitu tuwe ngage. Anduwa kuni marisa kwa ni ngage muno ni vina. Anduwa kumeka gira ngu ino ndembu kangu. Musiusi wesikene na gotura na vina. Matura alimeto ni mbisi kwe kamusika ututuesi. Ate kamusika wadu makaru wa jama kakovudhia. Kamusika wadu makaru wa jama kakanyarara. Siana siya kuiti vataku likia sukuru ndo utena ambesa. Nuate ni auke tangwira mudhanyo mundi. Mudhikiri wakwa kwe na ngahi. Urutaga mundu musiri tocio naga gutwe kindu kiavata kwina ngai urugamaga nawe kavinda kare andu marakunyururia kavinda kare andu marakuruma kavinda kare andu marakuvuthia nirakite ngwaririe kirako kio muthi na ngwire atiriri nderusia ku niramera ringi nderusia ku nisiukite kumera ringi maandiko maratwire waka muno nderusia onisia miria katende ndu nimeraga wanaikenjo muthikiri wako ikamera ni ngwira uma wana kiongoke nja Gekawa meranjuele rengi. Kuku kila hako kio mundi. Nura soka rengi. Nduga sirienu toro sono kete. Nduga sirienu toro nyoro retwe. Nduga sirienu toro the kereto. Nduga sirienu matura mako. Makuoneta we dhena. Nito ndo dhena ndukora kwe na miri. Na kangu ere kila hako kio mundi. Mandiko matuera gaterere. Ati ndaundi. Vuvuava un. Akivanga. Kuruha na amoni. Nito nune mamu furirye. Na kukuni kwera atere mudhanyo monde. Nuku wanafa uole. Iyo ni njeri kwa yaku. Etu mewefa hu. Ngaini ya kuruha mirele. Ngaini ya otogirye. Okithi na mbele na kwetuma. Na nikedho ogi soka kule wa umire. Maga kurakia makamenya kwena ngai. Ogi soka kule wa umire mudhikiri wakwa. Makuroria makamenya kwenka yotora kamoyo. Kwenka yofono kagia. Kwina ngai utugagiria na kwina ngai wikaga wega gutira makani mari uravitukirira kavindari gaka gutira makani ni gisambikiga nati osambitwe gutira makani ni ndito ciga na ciana ruo ikwegie nirakite ngwira muthanyo munthi ati wanathuria nderu cioni ciamerire vuvwa gusonorwa vuvwa kwenjo nderu vuvwa gutembura ngiro nguo nderu cioni ciamerire ringi na kugu muthanyo munthi wendu kemene Wana ndo makomena ndo kemene. Kia vata ni ati ngaini ukuendete. Kia vata ni ati ngaini urakuona. Ni urakuegua. Na ni urakuerewa. Ando nuwama kufudhi ni maundu mengi muno. Ando nuwama kunyara ni maundu mengi muno. Nuwate ni edete tungu lirikanie. Ate kwe nanga iwe kaga mundu hega. Kwe nanga iyo lirikana ka mundu. Kwe nanga iyo toga giria mundu. Kwe nanga iyo tare kaga. Na hivye na mbira kweke. Kamandi kwa matuera kweka muno. Ati kwina kavinda gakinya aria mekaga nae makagia misara yao kugu ndugecirie ati wanu nyoro nyororetwe ndugecirie no toro thekereto ndugecirie no tora urite thina kwina muthenyo gakinya ngai atwika gukurathima
na agigwikaga wega kwina muthenyo gakinya ritwa ria kuricenjie wowetanagwo na thina ugetanagwo na wega wowetanagwo na maruo ugetanagwo na uvonio wowetanagwo na kuthira ugetagirwo ugetanagwo na kiambiriria na gwituma nitondu kwina ngai uturaga moyo ningucokereria ndugakorwo ukereka mitambori ngithie sana bila ukorwo angikurika ni furwa cheza cheza ni muthakora ithi muno makiria muthako muthikiri wako no thake vale guthimuri aku kuvitukira kuvinya star 779#. Tonya vale thuroi moro efama walike kuthuroi moro efam muthikiri wakwa ukorwo gitonya vale uguo ukina thura cheza box ta muthako wako yaku thaka thaka maita mengi uri ungivota no thake na wagireku no kinyetie miaka 10 na 8 kwambatirira na ngai akina tuikwa ukurathima na akina gwika wega ningo sokere vwanda ke kanini muthikiri wakwa nikeza tuge kanyaga kuvwera ciugo ino ngikuririkanagia ati kwina vindi ya ngai ya gugwika wega wendu kamake thaino ranyururwa ndukamake thaino ono ne takoma ndu maku muthikiri wakwa marathie nai ndukamake riri ukuthekererwa kwina ngai we gusagatha kwina ngai mwiki wega kwina ngai murathimi na muthenyo mwa muthenya kuri warumirwe ugacoka kuo no votani munene ninjokereretie ndukathie farasa na ivara vanini.

0: Anyway, kamuthikini wakwa ndage kambe kamuno makiria muthikiriria mirongo in etano kuma sie vande wega dha 10 siakira kwa vugo mitambo ni mivote ni morefama muvango uli wetu wakira gokyo munthi wariroka ngai amwivokeku na ngai mwega mavindali monde atwali uforo wa athuri are matumitwe ni mundu etagwa Daudi kuthie gukorwa muthikiri wakwa makira hanuni pole ni undu agutigwa ni the na hashu na mande komatu iroweka muno kirako kyo munthi ati kavindari ka muthikiri wakwa na hanuni erirwe ni are mamutaraga kana amutari watore muthikiri wakwa mutongoria e andu mamutaraga are mataraga hanuni ne mamwirire ati wendu gesirie andu aya matumitwe ni Daudi ni kenda makusakaithie kana masakaye nawe amwiri wega muno aya maukite ni kenda makurwe makithigana kana make makiroria magetugeria na niketha twathie mbarari magatuvota na vonde vonuni avitirie ni tondu anuni ni wenjiri athuria cio nderu nuvu yacio akimavage sono kogea kinene muno akimasambithia na maandiko maambiraga Daudi ni warakarirwe ni ndeto yo muno na arakara ni vo mathiere mbarari nao na maandiko matwiraga Daudi na andu aisire ni mama votire kogo kirako kyo munthi muthikiri wakwa urengwe da ukuririkania ni ati kure waconokere ngai arogucokia kuo na gikeno kinene na uvota ni munene na ngai akinatwe kwa gukuririkana ati kure wana sonorerwa ngai agucokia kwirwe mbodu ni to by the ni Sammy K I think arugete uguo uvuro igi nderu ciaku ni iramera ringi na ningo gwikira ruo thaino mbere ati ugwite kiugo kuma na muvunje wetu wa kirako kyo munthi a pastor Kigoso ate kure nkwaso no kere ngai agucokie kuo na uvota ni munene na gikeno kinene ari magucorire mone uria ngai ekaga ni tondu muthikiri wakwa na kwira kwina andu tuonaga mena thina ana koro uyu umwe ari andu maroragia makauga uyu gutina vandu athiete koro uyu umwe andu ari maroragua misiri kwao makono tuma vana ruona mathina koro evawe murwaru kirako kyo munthi na ndu makuona kira maraharia uvoro wakio ni gikuo marona uri ukuthira marona uri ugukua marona uri utakuona rucio marona uri auki yaku ati utakumiona no ati ni okite nguira muthenyo munthi ati wanathuria ya muthikiri wakwa mathiire kwa anuni muthenyo umwe nderucio ni ciamirire na kanguira na ma magisoka no vota ni munene kogu muthenyo munthi nimenda tungulirikani atiriri ate kwa wasono kere watogo samike ya ukoro wake kwa rafa na rwimbo ruru tuthiete ukoro tukegwa mbere atugite cigo cia muthenyo munthi ate kwa wasono kere ngai arogucokia ku muthikiri wakwa na gikeno kinene andu makugire ngemi bwana asifiwe ngai arotuma kwa wasono kere tu kwa gutirwa kuo ngai arotuma kwa wanarumirwa ucoka kuo andu magoceretwa yake na ni tondu ke ni ngai na ndatiganagenia mundu na ndarekagiria mundu mumwitikia nimbise ni agugwika wega gatuvoe baba thini wali tore akunaria muru waku Jesu Kristo ngai mwega na ngai mwigwanda toka mbere yaku kirako kyo munthi mwathani tukenyivya mbere yaku ni tondu nitwegwe cigo cia muthenyo munthi ati wa ngai we ngai ucokagia mundu kuri aconorerwe no ati kavindari gaka ngai andu makamugira ngemi ni tondu muthamaki mwega we ngai werekagia giconoko we ngai urathimaga no tugagiria we ngai usenjagirie mundu ritwa na kugukira ko kyo muthi mwathani no anguririe tu tucinjirie marito metu utuike wega mwathani na niketha tuone utugi waku mwathani maretwa na vitukira marito mwathani kuretwa na kinyanga mathiga na twana vitukira muthoma kimwega gisonoko Jehova ningikuria kirako ko kyo muthi reke mwathani ututeithie ni tondu enu wa baba wetu na weko nguo ngai na tutugagucokire ngatho na tugutie na ni thini wale tuali yaku na ni amuru waku Jesu Kristo. Turabu wana tugeti kania vamwe. Amen. Muthikiri wakwa ni jokereti. Turaso kine na pastor Kigoso atuve kiugo. Mbere uguo sadhimu ya akuwa vivinya *779#. Tonya vale uguo kora muthikiri wakwa gisagura kudhaka mudhakore. Tochesa box. Oso kio sagure box emu yaku ya muthenya. Ya kanyaga ukuro kithaka maitamengu wale ongevota. Na ukuro kinyeti miaka ekumine nana kwa ambatiro kiri ikanaga. Acheza cheza ni mudhako raithi na mudhako wako dhaka tuko vitu kira dhimu yaku. Cheza cheza ni mudhako mwitikiri ni BCAB license number BK 000856 kwa guo kithaka ugakorua ukimenyogo ni jokiretia na mvunje wetu akira uko kiumuthi ni nguri ndukathie farasa maritwa umbeta kwa nyaga miseni
1: ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wavamona gwikuria na njira ya kiro avandari ya we mwaro FM mutambore uraria.